o fu mafasi ia te ia, wa lato wō, wa tuua ia wa tāri oti, wa soona ruifo le tasi faitauranga i le ala, wa iloa atu ia te ia, o nau ianele o ia i le tasi tuala, wa whapefo i le sālevi, wa o ia i le mea, wa aluane ma mata mata ai, o nau ianefo i le o ia i le tasi tuala. Ao le tasi sa maria wa alula na malanga wo oile mea o iai o ia. Wo ilo o ia. O na muti muti vane lea o do na alofa. Wa alu atu manunoa i o na manua. Wa lilingi fo iai le sua uu male waina. Wa fati etie ia te ia ila na manu. Wa tai tai ia te ia ila fale tali ai malo o matausi ia te ia. O le tai ao le alu ia. Ona toa ai lea o tēnā rue lua mamatu i le matai e ona le fane. O whai atu i a te ia, i nā e tausi i a te ia. Ai se mea i te toi whātau ai, o te tau i atu i a te oepe a outoe sau. Pēni a whā oe, o ai sō lātou nei o le tōtoru, ua whai ma tangata lā te tuā oi ma le na maua e tangata whāo mea. Ua whai mai o ia, o le nā alofa atu i a te ia, o na whapea atu leo Yesu i a te ia, i nā alu ia, ma ia whapea ona e whai. Whamanuia le atua li whaitau la nā fionga i nei e fiafi. Amene.